0: su na wuti mu aba na wo sa dade na wo tim fra ko de na twatwa make us say next one sana woman mo bia me ni pa ya wa ya bo ji fufu ni make ni fufu a why ni powder we dey go that come come come na dey from next fufu
1: yes oh dear.